0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Good day, listeners! Did you know that teachers in Taps are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too! You can be a happy student and learn more with Taps. My name is Joseph Yael Benedict Vivenarao in Taps Alicia Campus.
2: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
3: Oh, talaga? Very good, pare. Ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
3: yun lang.

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Mare, kailan birthday mo?
3: August 30, Mare.
2: Anong taon?
3: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, paklang to.
2: Ah eh, yun lang.

0: Hi, I am Teacher Gracila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam nyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan? Sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayo magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Oh, parang problemado ka, Bes.
3: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
2: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
3: Isa na ako sa magdo-donate.
2: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
4: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: it mean?
1: Hi there! One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, grade 2 student.
2: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
4: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
2: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa Taps, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
2: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
5: Sa wakas, may girlfriend na ako!
6: Talaga lang ha?
5: This is the moment! Oh, yes!
7: Nagpatuli ka na ba?
5: Eh, yun lang!

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Ikaw.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak na mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Di ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero narealize ko na hindi pala.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region. Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!

0: Nainis ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

Minsan sinasabi na lang natin, come what may. Ganyan. Bahala na si Batman, bahala na bukas. Ganyan. Let's cross the bridge when we get there. Parang ganon. Sa dami-dami ng mga nangyayari ngayon, riot! Andyan ng barilan sa school, andyan yung saksakan sa school, andyan naman yung ratratan sa Bukawe, Bulacan, sa NLEX ba yun o sa T-Plex? Yung tipong hindi mo na alam kung anong next. Yung tipong hindi mo alam kung gaano nakasafe ang ating bansa. Hindi mo alam kung saan ka na magtatago. My God! Anong nangyayari? Remastered by... Ekonomiya daw natin, bagsak! Oh, wala na! Value ng peso kontra dolyar, bagsak din! Inflation rate, matindi! Oh, kasama na yung mga paralan, mga issue sa paralan, mga problema sa seguridad ng mga estudyante. My God, ano na nangyayari? Ay, nako po. Magandang umaga. Let's move on. June 29, 2026. Ang bilis ng panahon, oh. June 29 na pala. Oy, kahapon, maraming ganap. Mamaya kwentuhan ko kayo sa mga ganap-ganap kahapon. At kwentuhan tayo maya-maya lamang. Okay-dokey. Dito lamang sa 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real Radio.

Pwede ba ako magpalit ng kanta? Ito yun eh. Hindi Sleeping Child ipi-play ko. Ito, Sweet Child of Mine. Yan. Ingatan nyo mga anak nyo! Pero ang sinasabi kong ingatan ay disiplinahan. Ganun yon, hindi yung bine-baby! Lintik na buhay! Na nag-aalaga tayo ng mga mahihinang nilalang. Konting problema lang. Anxiety na! Mas gano'ng problema darating? Come what may! Bawal bibigay! Tira lang! Gano'n! Mas gano'ng

0: 6:32 on 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. This is DJ No Name on a Monday morning. Alam nyo ba kung ano mga headline ngayon? Ito ah, pasadaan ko lang mga headline ngayon ah. All price hike, tataas ulit oh. 2 piso bawat litro, tataas ang itataas ng presyo ng gasolina. Bukas! At 1 piso naman ang taas sa diesel. Ay, babawin agad yung pag-rollback ng presyo last week. Ay! Headline pa! Ito! Impeachment daw ni Inday Sara Duterte abutin ng 7 buwan ay uray haging gano 5 atawin.
1: Okay lang yan.
2: Maski 1 taon, 1 dekada.
0: Ay nako, ito pa! Baldwin, 2 oras pa daw bago ipinaalam yung coach ng basketball ano, basketball player na nalunod. 2 oras pa daw bago ipinaalam sa Ateneo na nalunod ang kanyang 2 basketball players. Ano pa ba mga headline ngayon? Tingnan nyo ah, isa sa mga headline ngayon ay yung mga mga nakumpiskang pera noong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pina-freeze ng ICC. Ay, ito pa isa pang headline. Iran nagbabala matapos ang panibagong US air strikes. Wala, hindi pa rin tumitigil ang giyera ng Amerika at saka ng Iran. Pilipinas! Hindi daw pasisiil sa panloloko ng China. Sabi ng Department of National Defense, Secretary Teodoro. Ay nako. Magandang umaga sa lahat po ng mga papasok sa paralan ngayon, Lunes. Siyempre, kailangan nyo maaga. Meron akong, sa pagkakaalam ko, may flag raising ceremony kapag Lunes. Agahan ng pasok! And then ito nga, meron akong announcement. Ngayong araw po ay magkakaroon ng pictorial sa Taps Alicia. Magpipictorial ngayon ay mga estudyante ng preschool. Yan. Preschool, kailangan nyong dalhin ang inyong mga anak kapag sila ay naka-enroll sa Taps Alicia para sa kanilang pictorial. Ito po, June 29 ngayong araw, alas 8 po mag-umpisa. Preschool hanggang grade 1. Preschool hanggang grade 1. Ngayon, kapag alimbawa grade 2 naman anak nyo hanggang grade 6, bukas, June 30, alas 8 din. Okay? At para naman sa mga grade 7 hanggang grade 10, junior high school, sa July 1. July 2 naman para sa mga senior high school, grade 11. At July 3 para sa mga senior high school, grade 12. Yan ang schedule ng ating pictorial para sa bagong ID na gagawin. Kapag alimbawa hindi kayo makakapagpa-picture sa mga scheduled pictorial ninyo, ang mangyayari, ang gagamitin namin kapag kayo ay old student, ang gagamitin namin sa paggawa ng inyong ID ay yung ID ninyo noong nakaraang taon. Pero kapag halimbawa bagong estudyante kayo, nako, kailangan nyong pumunta, hindi kami makakagawa ng ID picture ninyo o ID card ninyo kung hindi po kayo magpapapicture ngayong Linggo. Okidoki! Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Palengke. Magandang morning! Palengke sa Ilagan City! Palengke sa Rojas Isabela! Palengke dyan sa Cagayan City, Santiago City! At syempre dito sa Alicia Isabela, good morning! At sa kahit saang naaabot ng signal ng ating mga TAPS Radio sa mga campuses ng TAPS. Magandang umaga! Salamat sa pakikinig ng TAPS Radio! At alam nyo ba na kami rin po ay nangangailangan pa ng mga guro? Nangangailangan pa po kami ng additional teachers na 4 para sa elementary grades. 4 ang kailangan pa namin sa elementary. Kapag sinabing elementary teachers, maski anong specialization, wala namang specialization sa elementary, di ba? Basta elementary graduates, elementary education graduates, anong tawag dyan? 4 ang kailangan pa namin. BS education or elementary education. Meron pa rin po kaming kailangan sa secondary. 2 major in mathematics at 3 na major in science. Mga mathematics, mga mathematician. 2 kailangan namin, BS Ed, major in mathematics, at BS Ed, major in science. Apply na sa TAPS Alicia Campus, yan ang kailangan pa po namin. Kapag gusto nyo naman mag-apply sa ibang mga campuses, try nyo lang po mag-submit ng inyong mga application at meron pa ho kami mga vacancy dyan. Ang klase ay mag-uumpisa sa Agosto at Res. Ito pa, nangangailangan ng TAPS Alicia para sa aming bagong campus. Nangangailangan po kami ng 3 utility workers o janitor o janitress. 3 po ang kailangan namin, yung hindi takot maarawan, ha, kasi ang gagawin nila ay magdilig ng halaman, maglinis sa ground. Ayoko naman makakita ng utility na nakapayong yung isang kamay niya tapos habang nagwawalis. Yung hindi takot maarawan, okay na yung ano, yung sombrero para sa kanya, ganoon. Pwede rin po stay in yung aming makukuha kung halimbawa medyo malayo ang kanyang uuwian. Okay? Sa mga nagtatanong kung magkano kaagad ang sahod, yan ang tinatanong kaagad ng mga aplikante. Ano magagawa natin? Edi sabihin na rin natin kaagad para kung hindi sila kontento, edi wag na sila mag-apply. 500 po daily ang aming pasahod sa aming utility workers. Okidoki! Apply na sa TAPS Alicia anytime. Kapag utility ang inyong applyan, wala nang kailangan mga application letter. Kung meron kayong biodata, dalhin nyo na yon. Ipapalinis na namin yung mga natapos na ng mga classroom dyan sa Sterling Campus. Samantala, nangangailangan din kami ng security agency dahil kailangan po namin magdagdag ng mga security guards. Yung security guard na alerto, ha, hindi turog, ha. Apply na sa Top Achievers Private School Incorporated dun sa mga job vacancy at sa aming hinahanap na agency naman sa security. Submit na po ng inyong mga proposal sa aming admin office. Okidoki! Ito pa, isa pang announcement sa lahat po ng mga hindi pa po naka-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. Pwede pa rin po kayo mag-enroll. Habol na! Ito pang isang malupitang tugstugan bago tayo magkwentohan, classmate, Runaway Train! on Tops Radio. Si DJ No Name on the Breakfast Show at 6:42.

Again, you are tuned in to 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio on the Morning Breakfast Show. The Morning Show with DJ No Name. Today is June 29. Sahod na pala ulit. Sahuran na pala ulit sa susunod na Miyerkules. Kapag sahuran na ganyan eh, nakakaano, 'di ba? Akala mo excited yung mga may trabaho na sahod na sa ano, kunyari sa Wednesday ganyan. Hindi kaya mas nakakatakot kaya yung yung araw ng sahod. Unang-una, maraming maniningil pag araw ng sahod. kasi syempre alam nila sahod mo kaya sisingiling ka. Tapos ikaw naman itong tago-tago sa messenger. Ayaw isin yung kanyang mga messages. Yung manang niningil. Ang technique lang dyan, huwag kayong mangutang nang hindi nyo kayang bayaran. Agad-agad. Oh, ganaw. We built this city. 6:47, mamaya kwentuhan tayo on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Here we go, we built this city on Tops Radio. We built this city on rock and roll. 6:49 na last May! Ingat-ingat sa biyahe!

Sabi dito, DepEd follows a specific hierarchy of discipline. Teachers cannot simply expel a student. There's a process. Merong first offense, repeated offense, ganyan. And then meron ding tinatawag na serious offense. Yan. Oh, ingat-ingat sa mga estudyante na pumapasok sa paaralan. Kailangan nyong malaman na hindi lahat ng gusto nyong mangyari ay pwede nyong gawin kapag kayo ay nasa paaralan na. Ingat-ingat, ano? Huwag nyo ilagay yung sarili nyo dun sa mga pagkakataon na malagay kayo sa spotlight. Here we go! We have a song called... Kasi first song.

na po natin eksakto alas 7 na po. Zephyr song. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig. Meron lang po akong additional announcement sa lahat po na mga gustong sa mga magpapa-ID ngayong araw. Please, diretso na po kayo sa Senior High School building para hindi na po kayo dadaan dito sa main campus. Ano po? Ang aming pictorial po ay doon

na estado, ganyan. Ngayon at nakuha mo na yan, ngayon at nakamit mo na yan, i-embrace mo na lang yan kesa naman palagi na lang walang ibang sabihin kundi

0: to my live simple plan on 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Do you ever feel like breaking down? Ang sabi nila, huwag ka daw mapagod maski anong trabaho ang pinasok mo.
1: You just don't belong. Naman.
0: Ay, andiyan ka pala.
1: Yes. Morning, no name.
0: Morning, Mr. Rev.
1: Oh.
0: Ano nangyari siya kahapo?
1: Ha? Ah? Sorry. Nalimutan yung susi eh. Walang dyan, naiuwi ko pala. Loading, no?
0: Hindi ko alam kung loading yun,
1: oh. Oh, alam mo na, i-drop ko sana dito yun. Kasi nga lang na kun na eh.
0: Umuwi si Mr. M nung Friday. Tapos, imbes na iwan niya yung susi nung ranger, inuwi niya
1: Saturday,
0: guys.
1: Saturday, no name?
0: Ay, Friday. Saturday ba?
1: Saturday.
0: Inuwi niya guys. Inuwi niya yung susi ng ranger.
1: Naiikwan, isama dun sa bag.
0: Oh. Hey, tapos si Kuya Neil, papunta ng Tugiga raw. Magdadala ng cabinet. Aparador.
1: Ah, cabinet

0: pala yun.
1: Aparador kay Ivan Lee. Itong si Mr. Itong si Mr. Asan ang susi ng Ranger? Buksan niyo po yung boarding ko, nandun po sa ibabaw ng ano. Ganun si Mr. Binakbak yung pintuan niya. wala doon. Andun pala sa bag niya, nasa gapal na siya.
2: Again, ding, pumunta pa rin ako dito. Wala lang, di.
1: Ang tawag ko doon eh, ano, ano sabi ni Sian?
2: Ano?
1: Ano sabi ni Sian?
2: Chinese. Chinese talaga.
1: Ang sabi ni Ivan, kabaw. Kabaw. Ang sabi ko naman hindi yun, kabaw.
2: Ano?
1: Sunga-sunga.
2: Naglalaro lang sa ganun.
1: Ayun, si Mr. Rem. Pumunta pa dito sa ano, para lang dalhin niya yung susi. Edi, wow.
2: Eh, may mapapagalitan tayo eh. Kailangan yung sasakyan. Oh. Sorry.
1: Gunggunam.
2: Sorry, my buddies.
1: Good morning kay Kuya Neil na todo drive papuntang Tugigaraw kahapon.
2: Welcome to my life. Kuya Neil.
1: Ewan ko kung bakit pa, kung kailan mag-fourth year na si Ivan Lee. Saka pa siya nag-request ng malaking cabinet.
2: Oh, malapit na oh.
1: Lapit na eh. Tatlong taon na eh. Pang-apat na taon na ngayon oh. Ngayon ka pa nag-request ng malaking cabinet.
2: Eh, magagamit naman niya 1 year no name.
1: Sabagay,
2: at sa mga susunod na kung ano, generasyon.
1: Hindi yun magagamit kasi si Sian, hindi ko siya papag-aralin ng Tugigaraw. Baka hindi ko siya papag-aralin ng Tugigaraw.
2: Ayaw mo ba na maging kwan siya?
1: Alam mo kung saan ko papag-aralin si Sian Lee?
2: Saan?
1: Sa Baguio.
2: Bagyo. Ay, malamig doon.
1: Para may rason ako pupunta sa Baguio.
2: Oh, malamig doon.
1: Para may rason ako pupunta sa Baguio. Alam mo, meron ako kwento. Buti si Ivan Camo. Ewan ko lang ako anong nangyari.
2: Mm.
1: Hindi, magfo-fourth year na siya ngayon, di ba?
2: Magfo-fourth
1: year na siya ngayon.
2: Ang bilis ng araw.
1: Hindi niya na-adapt yung tonong itawit.
2: Uh-huh.
1: Hindi niya na-adapt.
2: Ganun talaga pagkuhan.
1: Hindi niya na-adapt.
2: Baka wala masyadong itawit sa mga kaklase niya.
1: Baka hindi nakikipagkwentuhan sa mga itawit. Nanu ka ba? Mga teachers, pag nagtagalog yung mga teachers namin sa Tugigaraw eh.
2: Tagagaya.
1: Oo. Kunin nyo na ito, ta ipasa nyo bukas ko. Ganon.
2: Maski naman ako noon eh, hindi ko naman na-adapt.
1: Buset ka.
2: Tagal ko na dito, hindi ko na-adapt.
1: Gagi. Kunin nyo ito, ta ipa-photocopy nyo, ta kwako, ta bukas kung hindi nyo to maipasa eh, masiro kayo sa exam nyo ko. Ganun na itawit. Di naman niya na-adapt. Ewan ko ba kung bakit di niya na-adapt. baka tinatakpan niya yung tingin.
2: Nasa kan lang yan, no name. Nasa tamang kan lang yan.
1: Kalimbawa, mag-aral ka nga sa ano eh, mag-aral ka sa kunyari Kabagan.
2: Mm.
1: Ganyan, magbabago yung tono mo, magiging ibanag ka rin eh. Oh, ganoon.
2: Hindi rin, nasa depende. Ako nga, tignan mo nga oh. Taga ko dito.
1: Grabe ka sa akin. Grabe ka sa akin.
2: Oy, minsan nagtutunukan ka.
1: Lalo na pagkausap ko si Jesser.
2: Oh.
1: Pagkausap ko si Jesser at saka si Ate Venus sa Rojas, biglang ano eh, biglang naging itawit ako eh.
2: Minsan nagtutunukan ka ni no name, di mo na napapansin.
1: Itawit talaga. Feel out of- Hindi ko ba naitatago ang aking lahi? Tawit talaga. Bilisan mo! Ano nang ginagawa mo ko? with radio on. Kung ano man ang sinabi ko kanina, kung ano man ang trabaho nyo, kailangan lang ano, kailangan lang pag-igihan.
2: Mm-hmm.
1: Kung ano man, kunyari teacher ka, edi galingan mo na kasi teacher ka. Mm-hmm. Halimbawa, ikaw ay pumasok na sekretarya sa mm-hmm. opisina. E galingan mo na pagiging sekretarya mo. Ganun lang ibig kong sabihin.
0: Oh.
1: Ano man ang pinasok mong profesyon, lalong-lalo na kung yun naman talaga ang application ng inyong kurso. Pumasok ka na o ang tinapos mo ay pagiging inhinyero. O di enjoy mo na yan, pupunta ka sa field, mag-inspect ka ng mga project, mga construction project, ganyan. O mag-inspect ka ng ganyan, huwag ka nang aarte-arte na mainit, ganyan.
2: Eh, ganun talaga.
1: I-enjoy mo na kasi yun nga trabaho mo, di ka? O katulad ni Mr. M, ang IT, ang kurso niya ay IT. Alam namang aarte-arte na gagawa ng IT yan. Alam namang ang gusto lang niya ay mag-drive.
2: Lahat papasukin.
1: Alam naman sa magda-drive siya nag-e-enjoy. Pagdating sa site, ayaw niya magtrabaho sa IT. Hindi ganun ang buhay, ano? Ngayon kapag halimbawa pumasok ka na sa isang trabaho na medyo ang qualification ay wala naman talaga, kunyari nangangailangan ng tops ng utility workers. At kung ikaw ay nakapasok diyan, utility workers, edi galingan mo na. Yan nga yung makakapasok ka, yan yung trabaho na pa na qualified ka. Ganun talaga. Ang hirap naman yata yung hindi ka nakapagtapos pero mas maarte ka pa kesa dun sa nakapagtapos. Ganon! Kung pumasok ka na security guard, di galingan-galingan mo na. Ganon! Nakikinig ka ba, guard? Hoy! It's
2: like... Relax.
1: Lumingon si guard. Don't know what it's like to be like... Galingan mo na kasi nga yun na yung pinasok mong trabaho. Ganon lang yun. Ano po? Mm-hmm. Mas maganda na kung nag-e-enjoy ka sa trabaho mo kesa naman bagong bawat robot mo. Anong tawag doon? Bawat gayak mo sa bahay mo.
2: Parang impyerno.
1: Parang impyerno. Parang pupunta ka na naman sa impyerno. Parang pupunta ka naman sa pahirap sa iyong buhay. Ako, feeling ko hindi ka magtatagal sa trabaho pag ganyan ang pakiramdam mo. Do you wanna be somebody? Dili kang teacher.
2: Gana, no?
1: Halimbawa, teacher ka, pupunta ka na sa school, yung parang hirap na hirap ka bumangon, yung sasabihin mo na naman na makakasalubong ko na naman yung mga estudyanteng mga walang modo na mga estudyante, ganyan. Pumasok ka na teacher, i-enjoy mo na yan. Maski may mga balasubas, mga walang disiplina, walang modo na estudyante, di gawin mo kung anong kailangan mong gawin, anong kailangan mong ma-i-contribute para gaganda yung pag-uugali, disiplina ng ating mga estudyante. Ganun na lang yun! Okidoki!
2: Okidoki.
1: Yun na lang ang pwede nating sabihin natin. No, you don't know. Katulad halimbawa si Mr. M, umaakyat siya doon sa bubong ng sa may kisame. Maawa ka sana, pero bakit ka maawa? Yan ang trabaho niya. Do you ever feel out of place? Ano nga ro? Gusto niya mag-map sa flooring.
2: Wala pa nga tiles doon, no name?
1: Naka-tiles na yung ibang classroom. Gusto mo mag-map kung gusto mo. Kung ayaw
2: di, pa
1: mo
2: nga,
1: mag-
2: di pa nga nalalagyan ng kwan. Ano yung lalagay doon sa gitna-gitna ng kwan?
1: Nang...
2: Grout ba yun?
1: Grout.
2: Yun, grout. Wala pa nga grout yun eh.
1: But nothing feels basta ha, mga nakikinig sa amin, i-enjoy nyo na kung ano meron kayo. Kung ano ang trabaho ninyo. Mas maganda na yung ipakita nyo na masaya kayo sa inyong mga trabaho. Maski medyo mahirap talaga. Well, sinasabi nga nila, wala naman talagang madali trabaho, di ba nga?
2: Sama.
1: Mapa-janitor yan, mapa-electrician yan, mapa-IT yan, mapa-computer technician man yan.
2: Lahat yan.
1: Mekaniko, abogado, guro, inhinyero, profesor. Sa tingin nyo ba mahirap
0: ay sa tingin niyo ba meron madali sa mga iyan? Wala naman talaga. Wala naman talaga. So pagtiisan at tai enjoy na lang.
1: Okidoki.
2: Like somehow
1: you just don't believe. Ay, nako.
0: Mas maganda nga yan eh, may trabaho kayo eh, kaysa naman
2: wala, no?
0: Tambay, di ba? Kaysa naman tambay, tapos problema ka ng gobyerno. Yun ang mahirap. At least meron kayong trabaho. Okay, Doki?
2: Tama.
0: Okay, Doki. 7:16 ng ating oras. Hindi ako magtatagal dahil meron pa akong titingnan doon sa construction site.
2: Yes.
0: Magkakabit kami ng ilaw mamaya at saka itutuloy ni Mr. M yung
2: ilaw?
0: Installation niya ng CCTV. Dumating na yung mga ilaw, kaya maglalagay na kami ng ilaw.
2: Yes.
0: At syempre, maglalagay din kami ng mga smoke detector. Anong tawag doon?
2: Smoke detector.
0: Smoke detector at kung ano-ano-ano pa. Yan. At
2: with mga, the alarm by no name.
0: At mga alarm-alarm. Ganyan. Magkakabit pa kami. Dami pa naming ihahanda, kaya pasensyahan nyo na kung medyo kami ay lumalayas ng medyo maaga. Okidoki?
2: Okidoki.
0: Eh, ganun talaga. Kailangang maghabol.
2: Yes.
0: Daming kailangan naming ihabol para po sa pagbubukas ng ating pasukan sa Agosto
2: Atres. Atres pala.
0: Atres. Okidoki?
2: Okidoki.
0: Pagkata kagaro din.
2: Pagkata tuloy. Magpapala ng yung pinaka-Chinese at pinaka-load din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
0: Here go now, Ben! Ano daw?
2: Again.
0: Bon Jovi with Bed of Roses with DJ No Name saying bye-bye!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Di naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.